ngiyakhale ngisho kimi bangibhekile makanani uzikezi kalugala sizile kalugala sizile kalugala sizile kalugala sizile phela mbizi umdlale lo mina okwami ngidlale le ngisho kimi bangibhekile makanani uzikezi kalugala sizile kalugala sizile kalugala sizile kalugala sizile.

Malo mo tau tau mau ai pong pong fakolo ko ni kana tonga pe ko atu ai fo malo he ni yo mo me mai ke wi ko ni ale tonga fa I he pong pong ko ni fram pe ku o tonga mari me hanu ko to ai ha tau koloni pe ki tau fi afo ki ki ho ko to no ko ia ai fitu I he pong pong ni ka ki tau te fakolo lo te tau kolos leva he ni ke ka hui va ko ni a ho ni mai ka u I he ka mai ko ia mo tau fo family ke fa ka fonu e ko wipu Fill my cup, Lord.

Ama e nei tautaimiki he osimiti e wataha mo konga mei he ono ia whakifraamu te tau whiawa i pefoki o auki he hokotatono ko ia ae fitu pea ki mua ia pea hoko atu e o tau kainga ko ia mei haa moa ae whakamafola ko eni i he whale whakamafola reani. Ko e tuku fwa ko e ane ulawet ko e kia ane nai ngari pe ke uho oha tau weekend ni koe ni tau hanganake ki ai. A whakaus whuki e ni o e te mi i ngā hiako koia a e pureanga, koe ngā hi apiako koia e siasi, koe ngā hi apiako kehe tau taina, kua ostutuku a e whaahingai, pia koia e koe e whakaamuheni, koe hape ngā hi palani o ku whakahoko, koe ngā hi apitanga, pia koe a kemi, o ku aike whakahoko, pia koe pia whetu aike whakahoko ki ai, o kwa tai tala manu mo e whakaamu a e letio, te mo mau ha, ha ngahi apitanga, peko ha ngahi kemi lelei, ki mo apa te tato te tau te whiao, i he ngalo ea i he programa o e wiki kaha o. Pe foki kia ki nau tolkoe, manaki ki nau whanonga atu ki ha ngahi whitu, tau te whito ki he ngahi steiti, peko whepea whitu, o kumana ke mō whanonga ki hei, o kua atu a e whakaamua programa ke mō mauha. Ha whanonga lerei mō hao, ki ngai whetu koe koe koe te mō me atu ki hei, ka uhi whoki koe ngahi whatongia o ku mō fuesia, pēha kai ha mō whoki mai, ke mō toe whoki mai pē whoki mō eiki. Ko he taha ngahi whau i loa, ki he ngahi aho koe ia whakamanato ai o ngahi aho whakahifo. O e whare tu pō mō eiki, ko e whao ko eni a Ana Maria ki he tau fitungo fulu ko ia e nea fio ko ia ko tō tō whā i malai kula, a tau whā tu pō whā, a ia ko e hokosia ko eni a e tau fitungo fulu a e tamatu i. Ne hiva ia i he ehe kauhiva ko ia e lau i lima kola msia a e whao ko eni a Ana Maria koe tau fitung fulu koe ia a ene a fio koe tō whā i mala e kula. Te mō mea mai lewa ki ai, o atu ia mō e ofa e programa ki a kina tōru koe ia a ngahi kalapu kawatonga i o tau koloni. O kumana ki ke whakahoko palani ki ngahi programa koe ia e tānoa a hina o te waki a nai pe foki ki he pō a pongpongi.

0: Malola Maria ho eki mo ne le yai tonga kotoa tau te au sia mai a wike fo o ukuni mo ngonga le te o me televisione tonga. Fefia ki tanta le le ki motolu ki o mo uni o ngongo ki hefia fi moni te koe ni a hoa ua o sune. I he wakai ki ngā hi tala nona lahi o i hoa. Kei feho ia pia e tu unga o ku iai ai to toni huhu i ngā hi konga api o ku fōmua tuai e langa o i halafuka kawa kawa whanga utaa. Toka ngai whalea lea ki to loia e hufia e wafo no muka, mga to unga mei hit eki ke kakato ai ngā we ki ai. Pea mea pili ni siata o whailunga i ai katoa ngai ako anga nasaleti i kolovai i ewi ke ko o si. E e whok me wakai ki e ngongo me himala e o e sipo ti kai pehe ki e whakamatala ea whwa mui mui taha. Ka koe wakai le vai ni ki he whakai ki iki ko au popua aho. I he hoko ato e whemea aki ai whalea lea i he pongpongi aho ni, nei oha ki ai e ka weinga ki he paanga ki ono totongi huhui, ai ngahi kunga api o kufou mai ai, ai langa o i hala whakakawa kawa, whanga uta mi wholaha ki umusi.
1: Ko e ka weinga ni nei hofongi hakeia e he whawhafunga kakai o tonga tapu fitu pi vend piu kala o pehe. Nei os totonga e paanga te fitu miliona ki ngahi api ko e ni, ka auk ia tala noa kusa tala o pehe o i kai ke tali he kainga ko e ni ai paanga e fitu miliona. Ka auk nao fie mau ai paanga e tata miliona ki he totongi huhu i.
2: Nei ai e filafu aki i he whareni, he kau aki pea mo e pehe koe fitu miliona, e ngā ue pure anga koe ni e kohiri, aini nei toko se tau kohosi. Ke ki whamalala mai he kulahi e ngai whamatala kwa whaheko taki mai, se kawaki pe moi e isiu koe ni, e nga kulau hifo he kaniwa he pongpongini, o kua uia taha wha miliona. Kauku, o gai mahu inga ia heni he nga ku whatala no au, e, sea ke he ki e minisa malo lo fe ka wak to ga u hinga o ku malava u mea ko nike hoko na ya e ai netari o pe he na o sloto pe ai tafaki ko niki o musi ke na u compensate i he tolu miliona o ku fa fok fa e na u hu mai he ko i ba ta i ngoni tara mai na u hike na u tolu ke tau miliona. Ya kuongo whakama mahi he ku e taimwe na nau hangai na uraki whaia e nau assessmenti na e whai whekumi ke revenue whekau akua mo e nau revenue a ego u nau claim u loss of revenue e toi nau lista o tahataha ke whakahoa whakahohoa maalie na kei ke aha whahinga indicator po whailonga o ko e whalere ai business koe ni, e tene mau e taha ua miliona he tau e taha taha koe ni. Pela pau, o ko mooni e nau angai nau kreimi, o kai ke uri frek mai he tuku hau.
1: Lolo tonga ni nei whamala ala pale e mia mā lolo, ka koe whafufunga kakai o tonga tapu ni mā toke tā aisa ke eke o pehe. Koe tau kua osine te eke ke totongi e he pule anga kua osi hapa anga, ka koe ngāwe savea pe na e whakahoko.
3: He pehe koe ni tuaki i pehe kōsi wai fitu miliona na e rotongi he taimkona mau ki pureanga o sea. Koe ngā koe ni au whilaia koe pehe koe whilawe enu e rotongi hui.

0: Ihe kere kere goin ni fi ma ki hoi no langa goin ni hoi la fa ka wa sea. Ne te ke na jai hong fulu mi rione na i hanga i pure anga he kau pa pang lo tonga tuku ke ngā ko ia. Ko i whata tau ke kuk ta hawa lo koe koni stu tone ka pa waha api u tok. Ko i ka ngai ngā ue wha pure anga ko pau ke whai no tutongi hoi ki nā to. Pa taim na mo ke pure anga ai ne ke whai ngā ue ia. A putu ngai ngā ue pa pehe ke pure anga ke he tau putu ngā ue kere kere ke nā whai no whakai. Enga hi apko filawe i hanga tonu, pia mui ngā hi tū anga koe fōa tuai a hala whakautawa. Ke nā whakapapau i ko hai mahu inga. Pene au si fua pia whai ngā e koe ia, o mahino, ai ngā hi whimahino aki. Ka nepe kau taha taha aku na ku nai mea dea i e fitu. Kau taha ta whaa koe ni ki he ta whanga mawhanga. Ko koe ni ko smea mai pē e o iki a hi premia ko lawa ka koe. Taha ia mea nei whai tala noa mo nā tō. Kana e mahino ki nai fito ke kere a ke to taha ku ne wha whapapau ne wha whawhanga i wha lao pa me toko taha ko na analisi. Ka koe mea koe na whakahau koe mao tolu e kai ke koe anga koe whakamau hinga o ha konga kere kere. Koe mea koe na iai api koe ni na e koe hano mahu inga koe ke toi langa fuu ko ia na e whai a ke kono whakamau hinga. Koe mea koe ke toi pehe ke mao tui whaha tatongi hui ko hiko peke kei hoko atu e pisi sise fei tū ta tāna kei te mau tare mā tui whakau kau koia. Eke, ka koe koe tō ngai koe nai ai, kana e tuku koe, kana e tuku peke potu ngā ue ke nā hoko pene tāna peke he potu ngā ue sāwea mui ngō ue, ko pau ke nā whaipe e nā whakatau mui lā mui mui nā whakau tō uta. Pene teke tā mau osme mā tui teke mau tō tōngi hamea, ka koe teke koe wareha peke koe fitu, ka koe nā koe nā koe lawe ngā ue, i ngai mea koe ia, kai kei kou whamarala pia koe nei kei te osme mao tolu te kei kei whai hato tongi e kouhi. Tau sei pia ngai hiare a pāu ia mpuna o tolu tau fitu i ta whakoe ki kolaha. Te nau whamoni pia i he ke whakahoko i ngā ue, kana tuk whamapau i ko hai ta tongi kou nau whelo toi ka ta tongi hui.
1: Kai kei hene mea pale e miano pere whawhanua nei whamoni alea pāu e pule a ngā me pankea e sia i hupi ke kua osi. Ke e whakakata ngai whie mau ke pro seki langa whakawakawa ko e ni. Ai au i kai ke te iaiha mea ke whawhi atungi a i aki ai langa oi hala whakawakawa.
2: Ko e hapakau kawa, se a hapakau kawa na e whamoni alea pāu a e pule a ngā kua osi. Pamo e pankea e sia i he tau kua osi. Sea wā mai ke tauni, nei tokla pepure a ngā o whapapau i ai ngahi a rea nei whima ke whakakato ke projeko e ni whekawaki pā moe kerekere i mai na kua osi sea. Pagunea koe ki tai miniu ki to iaha mea ki nehanga whaatungi ai mo tā ofi ai hoko atu ngā o koe ni. Ka ku okulere pēr ngā wese o ki kiaha mea ki nehanga whaatungi ai. Koe ngahi a rea koe ni kerekere nei whaingata. Pea ku tau o slau tau tolu hoko atu mea i seo ki tu iaha papare mai ia. I he ta wha koe ni ki mawhanga, pea pehefo ki ta wha koe ni ki whola hase.
1: Kai ke hena ikai ke tuku mai hangai whika pau ke he paanga o totong huhu i moe lahi ngai whamili o totong huhu i kia e pule anga. Ka koe kawe ngani e mui mui iofi he ongo ngoni pe e tok tuku a te whaiki ki a muiangi.
3: O ku lahi e lau lea ke makatuunga o to loia hufie wafo no muka, aina o sifotutu ke hufie aho wha o siulai ki mu a peto kanseli mai me hipot ngawe ngā hangawe langala lahi ai pule anga i hewe ke ko o si pe. Nei o hake ka vengani i he whimea aki e whalea lea hi pongpongi aho ni e he whakafofonga kakai o tonga tapu fitu piveni piukala.
1: Ko e tokanga, ka uhine tokmahina pe i he whalei te wike ko o si, a e toloi ko e ni. Ka ku os i tongani e ka wholau mi tople anga ka uhi koe tewe katoa ngai oi huofi oi wafu fo o onomu ka. Nei tali ke ka vega ni pale miano pele whawhanua ne pehe, ko e makatuunga e toloi ko e ni tupu me he tai fia maali e ka inga onomu ka, ke tuunga o ia e ngāwe ke he wafu i he mahino o ke fia ma o ke whakakato ai ngāwe wha teknikale ki ai ke mo a pea toki huofi.
2: Ko e tutun koe ki he wafu onomu ka, nei whai pē a e whimea ki pē ambo e teik matofia e koe tampi ni skauni o ku tui whare o pē a koe whekau nei o mai me i tā mua sea ke tonoi hono hufi mātou ngai ni i he ngai whamatala o mai fekawaki pamboe taifi maria kaina ki tunga ko ke wafu neoko ko e wafu ko e ni ko e project ia na e takiaki mai ngai tau lahi na e kamata ngau ko e ni e poate ki wafu na e to'o me he poate o watu ngau ko ia ko ngau ko ki ngai ngau la lahi pena e to'o ia he mista lorto ngau ko ngai ngau la lahi ke whakau hene ka penga ngau ko rak ahwe te au ke whakakato ngau ki wafu whatatau ki skopu ko ngau ko wafu ko kakato ngau ki ai kau kia ngahi mea whaka teknikale sea oku mātu ungai no toloi ho no hufi ke tok whakakato a mui pa urotonga whae siu ki ai sea.
1: Lotonga nina ia me tokanga ki tu unga o fise mi teki i matatoa i he mahino kua kakato ai langa ka akutuai a hono hufi. Nei te whamahino no pele whawhanua ko kei toa pule anga ni afio i ngahi o wau tāna ki tu unga ngai Universite Pacific Tonga ka e toki liwa ki mai ki Tongani pia e toki whapapau i ai aho ke hofi ai ai ofisi mei teki i Matatoa.
3: Pea nei me ai pilinisiata ke whailonga i ai whale ako fo ou o api ako nasaleti i kolovai i he wike ko osi. Koe konga ngahi polokalama ne whakatutu u ke whailonga i ai ta ue wangia o ako anga ai e nei whakahoko me ngahi polokalama kehe nei whakatahatahat ke ai ai whana wako me ka wako tutu ko nasaleti ke whakawhiwhia i ai makamaile mahu inga koe ni.
4: Ko a makamaile mahu inga i he sikitoa o e ako ko kato ngai i api ako nasaleti kolovai ai senturi e ua o e ako anga, talo mihe na whakotuu i e kau fuafua ngā ue whakamisinale mai ki Tongani i e tau tahawalu ua o no. I e tau e wangeau koe ni, ko ako i mo teu tangata i he ako angani, ani ihi o e hako tupu o e whonuani, i e ako whakaiki te mika, lotu, kai uma a ai ngā ue whakataha. Ka katoanga koe ni, na e kau mai kia e whanau ako lolotonga, kolis tutuku, mengai me mipa o e kolo, kia no katoa ngai a historia mahu inga o e ako angani. Ko e katoa nga koe ni ne ka mataia i aho whalaite, a ki ahona hofi a whale ako fo ou a ako anga. Ko whale ako eni ne whakapaanga i he malumalu e polokalama tokon a siapani, o lava ai o langa a whale, pia toku whakakakato ahona whakanaunau i e whingawe aki pe a ako anga, mui kau taha ai mātua tau i whanau, mui kau whai ako, PTA, o whakotu uai me ngai kompiuta ke whaka ao ngai i he whanau ako ki he whingā ko. Nai hoko atu e katoa ngā ki hou ai fiafi, o whakahoko ai e whaka ali ali māma, ai ene me ai a pirinisi ata ko whaka awhi whalanga ni. Lolo tonga e polokalama, nai me ai a pirinisi ata, o ne whakamatala o pehe o ki ai pe ai fiafia makehe i he katoa ngā mahu inga koe ni, ka tau te whito ki ono katoa ngā i a senturi e ua o e lotu.
5: Kau wako lolo tonga mo kau wako tutuko e apeako o Nasareti, utau katoa mai e kere kere o lotu. E fiafia makehe, kūlongolongo katoa ngā, pa kūlongolongo eki. Kere kere hangata motua. Pae fie fie a makehe, tau heni he lau maari e lerei. Me lau maari e fie fie. Pae o falahat ka teke mō tolu, mō lau mei mei muri. Eku mō mamata mai he EOP. Tau ausia mai ke he senturi ua e lotu. Hau mai ke senturi ua e ako. Pe kia hārea, ko e whamalo ia pe he aloofa e ki tau toi au siama ke sentu e lotu. Whai ai hā loto e tai honga ia mo fie fie, tau kau he lau. O whalaha ka te mō tōru.
4: Hiri e polokalama whakaolo māma, ne whakahoko ai e polokalama whakame ite ai ako lolotonga, mo e hoa ilo ki ono tari tali o e kolisi tutuku, mo e whakafe ilo aki i he holo fatu fatu whala i whale na lava o lovai. I e aho tokonaki, ne whakahoko ai e laka whakato uako ai kolisi tutuku, mo e ako lolotonga. Ai ene kamataia mihi hake anga oi lotu, i e whau taupe, ha tafu, ki kolovai, ki e whale lotu oi huhu i kolovai. Hiria polkalamalaka, nai hoko atuki aimo e o wau tuku pali, i he malae toa ko pō walu kolovai. Ki ono whakailongai ani ihi o e kaukulistu tuku, ko nau malo lo, kana nau hoko ko e kaupayo nia, mo e kakai mau inga o e ako anga. Ko sāpate, nai whakahoko ai e lotu taha i he whale lotu o e huhu i, ai kolistu tuku mo e ako lorotonga, pe heke kakai o kolo o ku nau poupou i ai ako anga ko eni, Hilia, nei whakahoko ai, mo ilo hoa tā. Ko senturi ua eni, o ako anga, ka aku kei hokope ai ako anga ko maka maile i sektoa o ako, lotu, ka pehe ki hene ngahi kakala mau inga, o kune teu i aki e whāna o ako lolotonga. Ka katoanga ko eni, o ka amanaki ia ke whaka osi i he ahoni. Ma ai o ngonga le tio televisione tonga, ko auri